0: Matthew Franklin.
1: Ofu afa di gosiri no nwa afu ga abode ke imara obodo osi no na afa ya apugo na nke ndi ihe na ejezie nke obodo oyibo gini ka aye mezin Johnson Kennedy jezie obodo oyibo
2: eba na bridge agbabie na ndi na obodo oyibo na abakwa mu ha ha igbo umunne m na ocha eba ha na abacha ha igbo ayi nwere mu na chimso ayi nwere adeze
1: na obodo oyibo ka abakwa la afa akwa ndi gafegolo ndi gafegolo mmiri na asa gafa agu na asa
2: ayi nwere tochi
1: ifuria mana ndị ndị nke nọ ebe a anyị ejide afọ anyị niile abụrụ Clinton Johnson Johnson Peter Gwan
2: ukrona ma ya ta kale onye nọ n'oge na biko
3: ego yibo nwanne m ndị
2: anyị arụ m nwanne m ndị ewe ma ya gazie
3: o kọrọ ka nze nwoke ọma mgbede ọma
1: anyị na-anụ olu gị
3: udo ihe nụ nwetara ezigbo okwu ndị ka anyị agbanwechala ihe niile dịka nwa dị m aha ya
1: amụrụ otu
3: ịma ha eji kpọọ ya amụrụ otu mma ya na mụ ejima ejima ọ mụ ejima ugboro anọ akpọrọ ya nwa ya na ụzọ ya naanị ya siri pụta akpọọ ya amụrụ otu mgbe ọ bịala ikpeazụ chenjie ya na ya chọghịkwa amụrụ otu kpọwazie ya mara chi o nwekwa onye ka aha ya atụrụchi ụka amazi ahụ anahụ igbo anyị onye nke ọzọ kwa aha ya amụma erima hụna anyị onye nke ọzọ ahụ ya akpashini aha ndị ahụ niile o nwechara mini na eji gụọ ha hụa ndị ahụ aha tolitazi ya ha bịa gbanwewazie ya ha chọhụkwa ahụa ndị ya aha chọhụkwa o nwere ka ọ dị ọdịghị mma otu na mme naanị ebere ka anyị na-awata ha imeghe ya na ha dị ụzọ
1: ise ego ị ma na afa agụ onye afa chi ya anarụ ụmụ afa ndị anụnwa a na-aba Clinton Tomlinson ego gịnị bụ Tomlinson gịnị bụ Clinton ịma na onwe nke a na-akpọ na afa ebuka ebuka ka m gara ịkpọta nke m na-akpọ nke enyi gị kịta ọ sị na ọ gị gbara m ụkwụ ka m ji nwanyị sobekwu ya na ụgbọkụrụ sobere anyụ ka anyị jegodo ahịa anyị chigatakwa Udo de.
4: We no sabi play ball, but with the fire,
5: that's Maguire.
4: To take Wazobia higher, we go put our opponent on fire. Them go sharp, no. We get the barbed wire. Them not fit to reach all. 95.1 Wazobia FM. Chukmount. Now 15 years of your ginger.
6: Tabi wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
4: an sarrafa magi star daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kanamfari
6: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
4: magi star sanya duk abinci da lokacin su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba
7: Hello, Oga. How do we do it? Yes, Oga. Not you go nata. Iden kaga wannan doyar zaka yi tsammanin giwa ne. Kwarga, fara murna kawai. Doya na manya ce sosai. da tsarin MTN Sachet Bundle za ku iya kira mai sawo katin naira 200 zai baka damar yin kira akan kwabo 16 duk da kika danna 3212*7# zabi lamba biyu don shiga tsarin MTN Sachet Bundle.
0: Baba, ba nuwayar ka. Bari in koya maka yadda ake amfani da Opay.
5: Ka koya min?
0: Eh mana, je ka Play Store.
5: Dana, ai ta shekara 1 da ta wuce, ina wajen.
0: Wai dama ka sauke manhajar Opay?
5: Tun kafin ka fara daga mana kafada, wai kai masanin fasaha ne.
8: To ai ya dade yana amfani da shi tun lokacin da ka shiga jami'a.
0: To, ashe ni ne bako kenan.
5: Daga ƙarshe, ka fahimta kenan.
9: Shekaru 8 na OP labarin waɗanda suka fara amfani da shi ne, waɗanda suka gwada, suka amince da shi, suka kuma ci gaba da amfani da shi. OP at 8.
10: OP is okay. Get out of here. Shin kafin ku siya wannan